nuko nuko nakwisanzemwo uwo ni vishu muri ako karirimbo akarimboniza ukabananya kubafasha kumererwa neza nitsa imuri minota 14 n'umwanya w'ikiganiro igitondo ciza aho tubakanye na kanya kugira ngo wakure wiramukirize inshuti wiramukirize umubanyi umugenzi umwifurize n'umunsi w'Imana mwiza na cyane cyane mubaza uko yaramutse nawe yumve uko waramutse uciye kuri 72 ijana na 6 cyangwa uce kuri 69 ijana na 63 ubutumwa bugufi wakure uwifurize igitondo ciza nakwisanzemo akanya ni gwawe mu kiganiro igitondo ci

0: Ubuso
1: ikiganiro igitondo cyiza kiracyabandanya ndabona ubundi yarungitse ubutumwa uyu ni mama Alain ngaho iburebo ngo akaba yifurije igitondo cyiza umushinga ntahe wiwe n'abana babo Eugene Alain hamwe rero na Mugisha ndibagiye blessing hamwe rero na Landry hamwe na mama wiwe nabo bavukana bose ngo hamwe na jiwe nyine ndagushimiye cyane muvyeyi ngo n'umuryango wose turagushimiye hamwe rero n'ababanyi yabibagiye ngo murararanigwe mugira umunsi mwiza urira kabari mama Alain ngaho iburebo uyu ni Vianney hari iburebo nawe nyine aragarutse ngo akabagomba kwifuriza gatondo keza na DJ hamwe rero na Buburi sinzi ko ari mbuguru cyangwa mbuburi ngo hamwe rero na Gacenga misiyo ngo ntiyibagiye kandi Vianney bamutazira katikati hamwe rero na Salome ngo ntiyibagiye kandi na Marie José ari ngaha iburebo ngira ngo Marie José wabyumvise ngo wiryohere gu n'uwitwa Vianney ari ngaha iburebo akaririmbo nizeye ko ariko kararyohera cyane uyu DJ Alexi ngaho kumutendegeri n'uwiwe uwiwe arabisha rimwe nawe nyine nizere ko ariko kararyoherwa nako karirimbo akarimbo gaca karyohera kandi uwitwa Mbahuti ngaho nyene nawe nyine wiryohererwe cyane ubandanye kugugwa neza ndabona n'abari ko badukurikira bari ngaho mu Kienzi abari ngaho mu Ijenda bari hari imatara hari imata na hose mu bandanye kuryoherwa igitega mwese mushishikare kugugwa neza mubandanye kumirigwa neza akaririmbo ni 100 kilo d'amour abari ngaho muri Congo ayibuvira hari hari za Karama Benge za Sange za Minembwe za Baraka mwese mubandanye kuryoherwa

0: Eka naba madina mwese mche mwiryo hererigwa Nakari mboka tumu mwiryo hererigwa Beto poneri mwana yesu Karyo hera bandu bose bariko baradukurikira karyo hera cyane witwa Vianne bamuzi ku izina rya Nyanka ari ngaho kubihara karyo hera ntunzwe n'Imana batazira livance pore sana na misuhu kureka twakira umunywanyi ku murongo ro wi
1: meze neza
0: cyane
1: amavuta
0: ya o
1: nakamaje ko
0: amakuru yawe bwana amavuta
1: Mbeneza
0: kabisa. Uwara harakomi.
1: Mbeneza kabisa.
0: Muramutse.
1: Kama mbukia siyo. Mbeneza ni yu nana.
0: Uhum.
1: Yawa. Kutuwena yawa. Yawa kutu. Munga kuchogu na
0: kutu. Ego.
1: Uwe yari. Kutuwena yu nana. Yawa mkituwena.
0: Uhum.
1: Yawa anza tiwa na nyo.
0: Ego.
1: Itanibire yunga. Kutuwena yu nana.
0: Ndagushimire cyane bwana mavuta ya o akaririmbo na dinaga cyakabana yakukuryohera sawa

kiganiro nituramukanye twe twari njora kibandanya nimero ni ya indi nyene utwakora ko ndakwibutse ko ari 72344 106 cangwa urungike ku butumwa bugufi wiramukiriza inshuti umukunzi ekano mubanye

0: culture.
1: Sobanukigwa.
2: Sobanukigwa.
3: Nikiganiro mukibayagira kubijanye n'ingaburibereye.
1: Urashaka gufungura neza?
3: Urashaka kumenya ivyo tumubiri wa umererwa neza kurusha? Ni mu kiganiro
1: Sobanukigwa.
4: Nuko rero njite bakunze abantu bari misamirizi indundi kwiturira ngukomeje kuvyumva nica kiganiro cyanyu sobanukirwa Edouard ntawumvukiye mukunze gutazira Dos Santos niwe mwama muri kumwe mu kiganiro sobanukirwa ndetse none munsi niwe muri kumwe hano rero muri studio ndi kumwe na nkuru nziza Françoise akaza kutuyagira ibumba parige na bari abati none ibumba niki nakahe kamaro karyo riri ubwoko bungahe turisanga hehe inyishu y'ibyo bibazo nibindi ni muri kino kiganiro sobanukirwa Françoise ndakora mukije ndaguha ikaze mu kiganiro sobanukirwa
5: amahoro cyane ndabashimiye kwikaze mu mpaye
4: meze neza
5: na mahoro
4: yego nuko rero abantu benshi bamaze kumva yuko ugira utuyagire ibumba
5: ego
4: iyo tuvuze ibumba hari habari bitahura n'abatabitahura
5: ego
4: none ibumba ni iki
5: murakoze cyane muri uwo mwanya baduteze amatwi tugiye kurabira hamwe nkuko baye babwiye akamaro k'ibumba turarabira hamwe ibumba ni iki rifashiki umuntu ibumba rivisa kahe kamaro umuntu yorikoresha gute ivyo nivyo tuza kurabira hamwe ariko kuba kundi imana bagakunda ni jambo ry'Imana ndetse bakanagizera reka duhere ku ijambo dusoma mu gitabo c'Imana gitabo citanguriro igice caho ni ca mbere murongo waho ni wa 26 haravuga ngo umurongo waho wa 26 haravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe aganza amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega byose bigenda bikwega inda hasi aho Imana yari ihejeje kurema ibiri mu isi icirangiriza mu kurema umuntu iti tureme umuntu mu ishusho yacu muri uku kurema umuntu rero hari ico Imana yifashishije mu gitabo citanguriro igice caho ni ca kabiri umurongo waho ni uwindwi haravuga ngo uho

ikiganiro icyo utabonye nitwe turirimbo tubarenga tubashikira akona karirimbo amusinimya na satura atubira yuko ngo bagenda bameje ibingorongoro ngira hari kera ngira ngo hari kera aho bameje ivyo bingorongoro ubusinzi yuko babironka noko rero inyuma ya satubire katwumvirize akaririmbo ka Vivi ako yise umubambangwe umubambangwe umubambangwe mwawumvise murawuzi hariho umurindangwe n'umubambangwe reka twumvirize ku karirimbo ka Vivi na karirimbo yashoboye gushira habona kwigenekerezo rya mbere ukwezi kw'icumi ako yise umubambangwe tuce tugatura mwe mwese muri ngamu kamesa muri ko murutse gabiri kamesa kambere na kamesa ka kabiri mubandanye